2046. Kare ngushimire cyane udahengesha kumviriza ibiganiro. Ibiganiro nzinduranye na Tresoro Niyonzima, ibiganiro bya no masaha kugiye cy'isaha imwe gushika igiye cy'isaha zitanu. Horo hari akomeza kugirira neza baduhisemo kuza kwitirana ino biganiro biko bikomeza gushikira biciyana muri studio zacu zakajya kakiza ku isoko y'ukuri. Hari nkomeza guha ikaze aho uherereye kugira ngo ubandanye gukurikirana ibiganiro. Mwayimana akomeza kumeza girira. Turi ku munsi wa mbere w'imisindwi igenekerezo rya kane ukwezi kw'icumi mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu. Kaze mu biganiro by'uyu munsi nkomeza kugushikiriza, reka nce ngaruka mu kanya.

wagenzi bawe hadi hagakiza ku isoko yukuri rero ku gihe cy'isazi 6 tuzuye neza reka ndabayikaze mwaya meza wikiganira kayabago keza.

0: Allô?
1: Oui.
0: Ninde tuvugana?
1: Bienerina Murugogoro.
0: Emerine mwabirose ngaho?
1: Ego.
0: Bibatembe neza.
1: Ego twese nasaba kuriza kayabagu.
0: Kaze.
1: Ano bose turuko turafungura na hano.
0: Ego. Munywanyi wacu rero kakaba agatelefone gaciye kamugora cyane ariko kandi tumushimire cyane. Twifurize n'akayabago keza umuryango wiwe wose nabo bari kumwe ngaho mu

0: Hello.
1: Ndi sina mutsari ya chika.
0: Kisangwe kaza kandi sina muziga.
1: Ko chane ra kambone jiri beri nga mutibati ajira khaya ka gukheka na bo bari kumwe bibatende neza. Karori nga ho nya mumitaho ajira khaya ba gukheka chane ko tsono mujango. Abiswa banje bari hani maranga na mutikanje hani maranga bagira kae bagukeza sawa murakoze
0: ndagushimira cyane
1: yego
0: murakoze cyane

0: Wewe Nsabimana.
1: Sabwe.
0: Shinga ugora umambo ngaho, ushireko n'uwo mugozi, urabe ko bigoroye neza.
1: Urumambo narushinze. N'umugozi nawusizeko. Kandi mbona bimeze neza.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku manara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

Uyu munsi tugomba kurabira hamwe icigwa gihambaye cyane. Iki cigwa nakise ngo ivyaha binyegejwe bituma ubuzima bw'abantu businzikara. Ivyaha binyegejwe bituma ubuzima bw'abantu businzikara. Na muntu numwe ndumva usanga nezezwa no gushikirwa n'ingorane. Ariko rero nubwo bimeze uko ingorane hamwe n'intambara umuntu acamwo mu buzima bituma arondera Imana kuruta uko vyahora. Bidutera guhindukira tukayirondera tugasenga kugira ngo idufashe. Iyo dufise ibibazo by'ubutunzi dukehaniwe turasenga kugira ngo turonke ubufasha. Iyo imibiri yacu inanijwe n'indwara cyangwa ubumuga butandukanye turasaba Imana bivuye ku mutima kugira ngo idukize.

Kubari kuba dukurikirana mwese mu cyo kuri mega ya 97 n'ibicyenda bari kumbuga nguruka na bumenyi zitandukanye tutibagira kuwezi tatu akaburungu na jaga kiza akaburungu org mwese ikaze ni gwanyu muri kino kiganiro kinasho kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mwese mutwandikira cyanke munatwakure mushobore gutashya inshuti n'abagenzi banya bari bwiza jabe biri gute mwe bwumeze neza mutwakura intashi wanyu ngaho abari nyakabiga abari ngaho onye buyenzi biri gute mwebwe abari kamenge kinama ngaho onye ngagara cibitoki mumeze neza intashi wanyu abakunda kutwandikira bari ngaho mu ngagara Renilde ba wangoze hari ya mugasekibuye biri gute mwebwe mutwakura ku bwinshi isaze 3:18 ubutumwa bwanyu n'ikirumara kuri bagenzi banyu mubatasha aho baherereye kugira ngo bumve rero ko muri kumwe nabo ku uyu munsi

0: Hagati aho rero tugenda no yindi munywanye ku murongo. Hello.
1: Hello.
0: Mahoro neza.
1: Mirioni da sagarose. Nani bagiye korale narimba mu body the family yaho mu rugano. Abanye nenda batayi kuri cyangero boze.
0: Mirioni da sini buhayira mu kibitoke.
1: Ni muri kibitoke.
0: Ah, sawa sawa. Urakoze cyane.
1: Sawa sawa.
0: Hagati aho ndamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 3:23 hano muri studio nsamiriza gakiza ku isoko y'ukurikira mu kiganiro cy'intasho aho mutwakora kuri 62 ubusa 6666 twakirana uyu ndi munywanye ku murongo. Hello.
2: Hello.
0: Mahoro neza.
2: Ego.
0: Ninde tuvugana ari?
2: Mukuru nga mukamenge.
0: Mukamenge ni sawa gabukuru.
2: Ego twashimwe umwami Yesu.
0: Urahawe ikaze nawe cyashinjutse n'abagenzi.
2: Murakoze. Ega yapi ega nashe korale Patmos nga mukamenge turirimbana. Ega nashe na mama wanje ari mabayi. Abandi n'abana tuvuka na bose. Na musaza mpapa. Na niyonzi na irakoze. Namwe kuri adara gize ndabatayije.
0: Murakoze cyane.
2: Ego mutigi bagiza murakoze.
0: Murakoze cyane gose bukuru nakaye karirimbo ka Patmos ukunda.
2: Ubuzima. Ego mutamukashiramo kumuzi wa mukoze kwe.
0: Ugume ku murongo mukanya gato cyugakurikirana.
2: Anashazi nkura ko.
0: Sawa sawa. Tubandanya n'ikiganiro cy'intasho kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri tumushimira cyane gose bukura bikoze neza. Atwakuye ari mukamenge n'abandi mwese mutwakora rero mubikore neza cyane gusa nababwiye ko ijana na rimwe n'ibic'umunani tariko irarengana neza cyari kiremeta. Ubwo rero bari mu gisagara cya Bujumbura no mu cyungararo yaho nimwe muri ko muradukurikirana birasaba yuko rero mutwereka ko ariho muri mukatwakora mukatwandikira no butumwa. Tugenda n'uyu ndi munywanya ro
3: Julie Mani namba na mono w'Imana.
0: Alo.
3: Amara Imana bahne nao.
0: Amen amen.
3: Wameze neza kansuti yacu.
0: Meze neza ariko we wamenye nanje sinakumenye.
3: Waje nubye nkandiko ndakumbiza no mukanya waroze kunda
0: musaba. Ah, wangoze.
3: Isaba ngoze mu gatenyewe.
0: Wangoze meze neza.
3: Ah, tandaho ndashimwe wite ka tumeze neza ni wora.
0: Ni byiza cyane gose. Ndago yikaze utashishutse n'abagenzi.
3: Murakoze cyane madre n'ushimiye no kono cyane natwibagira. Yego, reka rero mere kuri we n'umujyango wawe.
0: Ndagushimire cyane.
3: Abamenye sema kumwe mu radio cyiza cyabagiye umuyobozi mani namba na Diedon.
0: Mu kibanza cyabo bose ndagushimiye.
3: Ama badinga bakora mwa bw'iryuma bakora radio cyiza bose ndabagetera. Tuwite ka komeza bagirira neza. Ni bagiye umujyango wanje ngaho mu gisagara cya Ngozi ndabagetera. Imana irabakunda.
0: Cyane gose.
3: Reka rero mbone jamboro ku muganza nibagiye masabo ngaho ku muganza. Etuno kwagira abo aze kuzina rya ati kiza mu ndengane handira mu ndengane ne bagiye Fabio na mise ine ngaho nyigo ku muganza ati wite kabagire ne. Ne bagiye yonye mwarimo gore ngenga gihanga jambo twari mu renge. Etuno kwagira santse ngaho mwigenda mutamwe na nabera ngaho mwigenda ne bagiye na idisa ngaho mwigenda. Ni bagiye kandi waza kuzina rya party bipatira ari ho twite kagire neza mwarimo gore ngenga gihanga.
0: Arakumva arakumva.
3: Ni bagiye diyoleze ngaho ku ipine na ntacyo ngaho ku muberure. Na Ramadan ngaho ku muberure ni bagiye na mandu ngaho ku muberure sami ngaho ku muberure rotisho ngaho mu gihosha. Ni bagiye kandi kwazi kuzina rya silivesi ngaho ku ipine. Sino kabagira Ferdinand mu kigororero na papa wo nyine ngaho mu kigororero.
0: Mitera bamwita
3: mitera. Mitera nyine ngaho mu kigororero timani kwa kutwitira ku direct. Eka abatanzu bumvira za radio gakiza bose nibagiye dumari hanyu mu rugabano mutamashari hari hanyu mu rugabano bose basiri yake ngaho mu rugabano bamwe nyine ngaho mu rugabano bose. Ndi kigamba na mene dora ngaho hanyu mwaro bandanye bagire ibihe byiza amazina birakaririmbo. Akaririmbo kavuga ngo ibihombo.
0: Ibihombo.
3: Ni n'abandi hendo nenga ni korali inyenyeri z'ijuru. Muduba mukoze cyane.
0: Sawa sawa.
3: Murakoze cyane Julie.
0: Ngaho mugasekibu uyu muhezagigwe n'ijoro ryiza.
3: Ah, murakoze cyane n'ukuri kose.
0: Sawa sawa. Agata uti mshimira chane gose wangu zari ya muga sikibu yunawashu wikuba tuwa kurabi kwa zene za chane gose. Rekariro tugene no yundi munyo anye ama ze kuba tuwa kurabi. Lalo.
4: Lalo.
0: Maro neeza.
4: Kwa
0: haja atilavuga na nandari.
4: Mugwana na serewusi mugitare munara mbuka mtuma indora.
0: Nibjiza chane serewu na ura hawi kazi.
4: Kwa kani ikiri zizero gizi mufasha wantini yuandu kukuma zizero gizi.
0: Eee. Mkiwanza chama ndagushimie sedeo.
4: Ndeka nekiri zizero gizu tenetea muhisa ina mchango wa zizero gizu.
0: Eee.
4: Ndeka mbone edisa kukunambono mchango wa zizero gizu.
0: Eee.
4: Ndeka mbone mateso erisa mkikuambono mchango wa zizero gizu.
0: Mhmm.
4: Nishirina kumuganda masawa kumuganda falmira kumuganda zizero gizu.
0: Mhmm.
4: Kambona sereu sina paskari kuiwomba kitiyo kitiyo. Kambona mkuru shengero Tumis. Kambona mkuru shengero Yedzire. Kambona mkuru shengero Rutaya na mwisa yivoto kitiyo kitiyo. Kambona batia kone kati shengero javisha kitiyo kitiyo. Pastere winara mpuka utumwa indora kitiyo kitiyo na mjango uiwe.
0: Ego.
4: Prezido wa misione achuwa mabaya kitiyo kitiyo na mjango. Leka mbona hawa tusangu mulimo so utusangu tulabu wakishara kushengiro jabita ya tichirogiza. Leka naifuri tichirogiza batifantiste wosu wali kwa ranyo mbawa bahere wosu. Nabangu wanyi warateaka kitza wosu wali kwa ranyo mbrito ya tichirogiza murakotu.
0: Nagushimere chane gose sere usi nga mbitare ndakwifuri zani jirogiza.
4: Murakotu wali kwa nasa mumindiri mbo ya korari umuamara.
0: Umuamara je, okay. Arakoze sereusi ari kumwamara jerero sinsobanukiwe n'imbari yahe. Reka tugende na karirimbo ubuzima ndaka Patmos nibaze ko bukururiro yashoboye kuba ari karagakurikirana ari hafi cyane gose kugira ngo gakurikirane. Nawe ikaze bukuru. Muri kano karirimbo ubuzima. Tugenda no munywanya ndo.
5: Pero.
0: Amahoro neza.
5: Mpani mu rusando.
0: Mwiriwe neza gashabana.
5: Ashima.
0: Ndagwaye ikaze nawe Shaban.
5: Ambere ni wowe nyine na detere turi kumwe n'umufasha wanjye n'ibibona cy'ijoro gihe.
0: Ego cyane.
5: Bakuriye cyane cy'umbona eriya kinani yo nguruzi era cy'ijoro gihe. Arone mu rusano cyane mu rusano cy'ijoro gihe. Batikari kwimba se rwose kwimba ni fasi kwibona mpaka mara kwibomba cy'ijoro gihe.
0: Alo Shaban. Alo. Alo. Reka tumushimire cyane gose Shabani ari ya mu rusando rero ariko sinza kabazo ashoboye kuba agira. Arashobora gusubira kutwakora kugira ngo ahere aheze abo yarasigaje. Agatya tugenda no yonda lo.
6: Amahoro.
0: Amahoro cyane cyuti cyavugana nandari.
6: Ni Matyasi hari mu gifunzo nkuko bisanzwe.
0: Mu gifunzo ni Sabaga Matyasi.
6: Nyukuye mu gifunzo ni sawa kwishura shimu iteka.
0: Ni byiza cyane ndagoha ikaze nawe tashe.
6: Reka mbambwe ndakwifuriza ijoro ryiza we n'umuryango wawe wose eka n'umuryango wamenyesha amakuru mwese mugire ijoro ryiza.
0: Murakoze cyane.
6: Reka mbone bakwe kubona imakire ngaha mu gifunzo agira ijoro ryiza. Reka mbone munyonga ngahe imuramba kintu gifunzo ryiza reka mbone uwo sinamuziga ngahe ubuzira sazi na Manase reka mbone bo nifase ngahirangira na inosati ni mugire ijoro ryiza. Pascal ngaho muci bitoki na Jackson ashinde mwirambire cyane reka mbone asiri ruwo na reka mbone mama Jive reka mbone gatise ngahiri bura cyane muri kiro gi reka mbone Daniel na Fanwe na Claude hari ya kukanazi reka mbone Yesu na Jira na Yesu ngoma ya rubona cyane muri kiro gi reka mbone Samuel hari ya mukanombe reka mbone uyu Gantare ngaho mukanombe mbone Zaina ngaho mukanombe cyane muri kiro gi. Reka mbone uyu Nkeshimana William hari kuri ngoma mbone uyu Felix hari kuri ngoma reka mbone uyu Jimmy kuri ngoma kandi mu giri joro gi. Reka mbone Pastor Marita ibukinanya na nawe nyina giri joro gi za reka mbone mama Shadia zaho kwibumba na Shadia kandi mu giri joro gi. Reka mbone Felicien na Jean Dodie ngaho mu kagwema reka mbone Elias na Melance kumuganza na Michel kandi na Masaba kandi mu giri joro gi. Ikambone Venus ngaho kunda bambone buzo ya uri fatine wirambire cyane. reka mbereze ku ruhororo reka mbone uyu mitirangaho mu kigororero mbone chef guide ngaho mu kigororero kino gicurugi
0: yego
6: reka mbone abantu bose banzukiza na jama cyase wo mu gifunzo ntibagiwe Mandela ntibagiwe na Janet ngaho kana dugura gicurugi za murakoze
0: yego murakoze namwe kutwakora Matias gicurugi za ngaho iwanyu
6: abantu bagiye uyu mana experience ngaho mu gifunzo
0: murakoze cyane gose